gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni o oni ojo kokan le logun osu elekeje to nlo yi odun 2026 o wa tun bo si ojo isegun by system osu mo tan lo mo nawo si obo se ndide lati le gbagbara lati segun gbagbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun oba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbun mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti Olorun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do bale wa kunle ire subulu laaro yi ibi pepe engineer enna mike si iya Olorin wa ta fi jo ndupe lenu

bo se nje ti olohun e dide nle e je gbogbo wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogun marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyan siwe ranti e e wo won fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gbo ran esuma anu esuma re. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyin omo Olorun ipade Canada ni agbare ni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Enikan ni ti wema nko aro ola lu so contradict ara won. Yo mama enikan ni sesin meji la se nwe ma lagbara olohun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkankan mo wi nkankan elekejo bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won mo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won mo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anoint won lo

chifli mouye le. Bo ba fè koule, ko koule. Bo ba fè tewo tewo to ba ni to bim para. Mama, ma son kati o long wa wong, wong ni so si nwa ye le. Ani ki ni e yo kan. Ti o se ek mi si me fa, ti o se ek mi se yo meta, ti o se ek mi se yo meji. Eni ka ni ki ni kan ti o se ek mi meji. One thing that can never be divided. Eni ka ni ki ni kan, a fi to ba wu kan yen lo le pin rare. Eni kan ni e sa wu, o nan ni o long. O si eni to le pin o long, o lorogun ko lo ba kan. Igbo ba wu ni ma pin re si baba omo ati emi mimo le kan na. Mo duro ninu ma je mu eyo kan ti o se pin si meji. Gbogbo enikeni to ba lo won dide lati bo digbo laye. Enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu. Ninu ma je mu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki Olorun ko doju e bole. Iku abadaya shantaka haladibosh. Olorun orun o tori po lorogun o lo ba kan. Iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa waju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta eni kan ni wo ni kin le so laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta eni kan ni e sa wo kin ye wo bo ti wule kin kan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni e sa wo okunrin atobinrin ni a ni keta omo okunrin wa obinrin wa ki le le keta to tun wa mo duro loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obinrin niwon igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo pa lase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbaun gbaun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti Olorun da ti o ni pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobinrin latoju aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin eni kan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai eni kan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duro ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osemi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duro ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibi re re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para o ni re o mo wa okan baye shandalia.

nkan mẹrin ti o le di marun lai lai eni kan ni woli ewo niyan ayajo ni nigba ti woli ba fe sun awon eyan soke oni wa ma pe ede yen gbogbo ile te ti tan radio gbogbo ile ise te ti tan inu moto te ti tan radio edidi kan wo be loni majemu kan wo be loni ase kan wo be loni kikida ki wo ma se amini eni kan ni woli kini nkan mẹrin ti o le di marun ila oorun iwo oorun gusu ati ariwa lati ojo ti aye ti bere oni mere ni ti di eyo kan oni won pe ni agbaye mo wa so loni bi en ba ji o se ami bo se n fi cream yen para nigba to ba n jade ire ni ila oorun ire ni gusu ire ni ariwa ire ni iwo oorun ire ni origun mere ni agbalaye gbogbo eni to ba n se ami mo ni ko ma wa obo mata aduna mono shadali abadash olorun o baba mi o gbogbo eni ti n sami laaro yi ire oke lati bi kibi ti en ba wa ni igun mere ni agbalaye oya ma jabo ma wonu le yen ire te le jeta ire te gbe ni abeti ninu ile yi po pase mo ni ko wole wa oni o le die ko si eni to lo cream yi ko si eni keni to jade loni ti won ni saanu e ni igun mere ni agbalaye ire n wa obo ire n wa obo ola n wa obo ohun ti won lo le gbese lori ile aye o ya lo gbese in the name of Jesus ye yara so nkan marun ti o ni di mefa enikan ni marun ti o le di mefa to ba di mefa aya so lo ko ni enikan ni kini nkan marun ti o wa le di mefa asiri ni ika owo re ni ika melo lo ni mama ika marun e to je eleke fa ta won olugodi ni ti en fi npe won ni olugodi ko ni ju kinkin ni bayi lo ongo ni se mu ko ni wulo fun kankan ko se to kabo so ika marun lo ni mo koja lo olorun meta lokan o olorun ti ma pin ore ofe olorun ti ma je ki aye eyan da yato ika marun marun marun bi marun bi marun bi oje ogun mo pa inu pakadi eduna shantaka gbogbo ile te ti gbo mi ninu majemu nkan marun ti edi mefa gbogbo eni to ba se ami anu alailegbe iran lowo alaileyan o dide si o lojiji wa gbo aye kan to ni aye yen sare gbogbo eni to ba yo lenu orun yo lenu gbogbo eni to ba de olaamu orun da laamu mo wa so le kan na ore aje nje tan ore to sise re oni won pe lori ofe ore ti an fun olofe oya ma gba oya ma gba ma je bo sinu cream ma jemu ti baba ri oje gbadun e ma jemu ti ya ri ogbadun e mo ni ko wonu aye e lo in the name of Jesus.

yomo lo ipade Canada ni agbare ni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti weman ko aro ola lu so ko contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesi meji la se weman lagbare olohun ikan ni agun meju abo o bo ba le funja funja bo ba le win kankan mo win kankan elekeji o bere ni agun merin ti Canada o bere ni agun marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe te mi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ile won fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 37 kan 3443 081 6 37 3443 number me mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si me e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re

aye aye o kini nkan mefa ti o le di nkan meje lai lai atayadu o meka hala ki lo lon da ni ojo kefa eyin eyan e wa dawo eyan ni eyan abidi yan yan awon na won pe ni aye gbogbo eni to n gbo mi laaro yi aye o ni si o aye o ni so mo re aye o ni mu o aye o ni ma won omo mo lowo aye aye tamotiye mo duo ninu ipekun ewa mo so ta se ta se mo wonu jibujibu eledumare lo gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi ba ba re ni keni ti aye nse ti won de oyun mo nu ta ba re ni ti won se ti won ba resort e je ta ba re ni ta aye nse ti o mo to kan mo ikorita ko ye mi mo ti aye fi o si mo jese mole bo se gbe cream yen jamni oya ma jabo ma jabo ma jabo ma jabo in the name of Jesus wa kibe eyin aye e pada leyin mi eyin aye e tu wo lori oro mi e tu wo lori oro awon omo mi aye o o le mu mi aye ta mo ti ye ni ta mi lato ni lo nitori ise ojo kefa ni mi ise ojo kefa ni mi eyin alaanu o to je iniyan e ma wa mi bo bi n ba fi cream ipara ire ba mi anu ba mi okiki ba mi in the name of Jesus kata yali amanasha enikan ni woli kini nkan meje ti o le di mejo

0: san on kan mejo ti 80-20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pe ojo mejo a so loko ni nile yoruba nile binibi nile ti 21 bi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti ese ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tuntun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji o de ba o ibi ti eto re ha si o o ya bere si gba alejo ayo alejo idunu alejo orire mama ma si ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko titun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojo ra won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbo owo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoju ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba ya si won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba ti sele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni dada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun oyi wa mo ri o so gbo ri ba yen so lo lona ba yen ri asiri ni o nbe pelu awon eni to ba be mi ni church lola a nbo to lo leju
1: Oti ti akata olugbala mi ojo ojo si oba isisi nbe nipe oto mi o le lo tori pe saworo ilu oki mi si
0: eyin omo olohun kaka ki gbogbo aye mo fe ke ba mi dashi radio program yi a fe san awon wo pepepe bibeli ni ki nbere mo si nbere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba fi dashi iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ati ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dashi program yi emi oluwa ni ki so nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbadua fun yin to ba di ago mejila ma tun gbadua fun yin ko wa mo fi dan olohun mi o enikan ni account woni ka san si woli iwe saba bere ru nkan bayi account number touch lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International bere ru nkan bayi account number touch lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38

0: fowora wole ko ni se kupa e
1: amen
0: loruko jesu ko ni se kupa e
1: amen
0: o ni se rugbe
1: amen
0: ibi to pe ni ile ati bujoko re jamba oni ba onbe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bo ba le fitara same asete nu mi jade mo duro mi o mo da duro mo soro mi o da soro loruko jesu o ni sileya
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye e ma dide
1: amen
0: wa si bi oba
1: amen
0: wa gbadun pe yawo e
1: amen
0: o ni manage e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo olorun mo de gbadura loruko jesu ti nasareti e ma ara anuba
1: amen
0: mo le ma ara anuba
1: amen
0: bibeli pe ga o oni e wa e je ka da eniyan ni awora ara wa bibeli mo to so en to fe ko o fe imo oni eni ba korira ibawi ah bono to tele o wa pa ah awon eyan bere nigbati mo fenu ba keyan ko lo ki rawo kan ko fe rawo odi nkan to ma nsele mo ti wa ngba opolopo message pe dadi ejo e to wa sona lori e e ko wa e ba wa so ah awon imo wa ta pe ni imo woli but awon eniyan kan be nigba te ba fun won ni imo awon agbe imo mi pada wa egbo eleisa imo wa ti eyan ba de mo imo kan eko lo je fun ohun ati awon to ba yika mo fe so die nipa igbeyawo eyin te ti fera yin adua la ma fi si eyin kan be en be lona and that is what I've man pe ni courtship. A courtship can cut in, a courtship can cut out. Yeah, it is courtship. Cause it's crime. Ninu ki courtship can discover kan la re ara won, kan de la won se mo. Cause ka to ba di nbe. Iyan ki se ese rara. Courtship la pe. So, it can cut in or out. Ima ti mo fe fun yi farabale ko gbo eya merin ni benu aye mo ma npe won ni rawo merin but eya merin ni won a pe kan ni awon alagidi ya awon kan be ta pe ni onironu a pe awon kan ni eleto e kerin awon ni awon alakikanju merin ni lo da won ni abuku ti won awon alaki kanji te ba ri won won kia o won le woni ka lo seku won kia o ka to won le lo ara so lowo nla ko se kan ta fe bi se won ma nle pa se yori ni won ma ma nle pa se yori ni awon kan wa ti a pe ni awon alagidi se ri awon eleyi won lo se da won ni won le dara pupo but won fa maintain nkan ta ba nse won loruko mi ta pon pon ko le ye dada so awon eleto yi awon na won e fe lead won ni gbe apoti gomina lai lai because won ki fe ka won eyan ko ma soro si won so kaka kan lead won fe nkan si waju but won se da won ni awon ko wa ta pe ni onironu eyan mewa le wa bi kan ke ma soro awon lo ma soro last tori pe won a ronu ki won to soro won e je nikan to ma soro ju won je nikan to ma dake jeje awon eleyi bolo si da won niyan se awon ti mo pe na lagidi ki yan na e fun wa a ki pe won na lagidi o ni risi mo pe won be awon la ma pe ni oloyaya awon lo da ju be ni bo to ba se won ton ba binu bayi ojo pa won oloyaya ni ba ba pe ba ba pe me wa sinu oko te kan pade nu oko wa gba number gbogbo yin won ni pe en kan kan yin live won yin abuku tani mi yin wa be so fun eyan be legbo eleyi ti oko te ba je oniromu ti oko re re to je oloyaya eketa to je eleto ekerin la ma npe le alaki kanju wa gbo mi sa awon meri yi oko toto ni won je iyawo won o le gbadun won bakan awon kan wa ti je pe ile na fi se irawo won awon kan wa ome na fi se irawo won awon kan wa afefe na fi se irawo won awon kan de wa to je pe ina na fi se irawo won to mi ba fe afefe won ara won lowo ama ti ina ba fe ome bo le se ro pe yo se ri iru awon igbe aye bayi o je to ni agbara won pe irawo yen si mejila awon kan wa se pe ah won mo nipa irawo awon to mo nipa irawo yi oni bi won se pe won sugbon awon kan bayi ni awon onimo bibeli ti won ma ntako won ni ko ri be but tin to sele laye edani ani da ti tarawa je imo irawo ni awon yen na ma pe ni astrology awon eleyi won ni imo yen won pe awon irawo kan lati January lati December 22 titi de January 19 awon kan wa lati 20 of January titi de February oni oruko na fun won lara won lati awon Capricorn Aquarius Pisces awon Aries beni awon Taurus Gemini awon Cancer Leo Virgo Libra but in lonely tin kan Scorpio awon ti November ko to kan Sagittarius ah awon irawo yi mo mo tan awon yan pe e ma so pe iro na npa imo imo ni won imo ni won seri gbogbo eyin akobi agbadura fun yin ni Abuja a de se prayer fun won lororo seri tan ba ja akobi ati iya e akobi ati iya e ma bo lola baba ma so wi pe abiyamo eyin na mo ma fun gbo awon akobi ni ororo white ni headquarters ni ola mo ma se be gege lagbara olorun fun gbo awon akobi ni ojo thursday ti so tun la ni igando gbo eya akobi ati iya e ki ma je mu yan ko le pare papata mo gbadura loruko jesu aye re ma dide
1: amen
0: a de ku imura e pade la ti ose to bojo friday hey to sui ma ni agbara mo ti promise yin intervelo e gbo mi sa gbogbo enu ni mo fi so agbara dani duro yo da so loruko jesu
1: amen
0: se ri ra wo yi ma continue lola mo fe ko ye daada mo ma wa pin meji la si merin merin irawo merin iseda merin iseda ni ile iseda ni ina iseda ni omi so awon merin ati safefe o yato si awon eleto onironu o yato sa awon loyaya tabi awon alakikanju merin yi yato sira so mo wa papapo ni ola ki imo yen ko le ye wa so da to ba fe mari wa le mo gbo to da si ire ajo re e tewo si mi sa mo duro bi ko ati riju loruko jesu aye ra dide to ba ro pe oro yen o ba mu ma wo bi o e ja wo ewo ni psalm 147 verse 4 kilowi psalm 147 verse 4
2: yes o si ka iye awon irawo
0: o ka iye awon irawo
2: o si so gbogbo won le oruko
0: won ni irawo loruko to ba ti mo nkan da ke ta ba so to re lo mi o ma ra won kan lowo iwadi lo ma wa ka kiri ni ina we Matthew yen chapter 2 verse 2 wa ri pe awon amoye yi yes
2: won si bere wi pe
0: won bere wi pe
2: nibo le ani ti a bi ti se oba awon ju wa nitori awa ti ri irawo re
0: o so ti Jesu ba ni rawo se wo ni wa wo ti e se o to ba mo nipa e dake e wo e je ki lo gbo testimony yi na
3: hello e ka ro sa mo le ri o mo le ri o mo le ri o olo si bebe ninu aye mi o se bebe o se bi oba baba lon di wa te so fun wa pe bo la lo ti mo sa duro ta to jo ni waju yi te loro bi ayo la mo ri ororo white te fun wa mo lo fora loyun mi bo se fe le mo se fi gbadu ate ni ka dele ka gbadu abai mo ba fira inu temi mo se fira inu temi bai mo ni mo ti fira inu biliki mo ti fira inu biliki o ko bi were o ijo bo se di ijo keji re bo se pe mi nu ah mami o bo wa ni pe won se deru mo se ba mo ro mo ro white mo to fi sapo mo ti se kan sile nunu awon nurse ba ni mo lo le e wa wo mireku ti mo wa ri nurse ti o wa debe lati bi ose meta oni ba won kiri se jo pe placenta lo si waju ti won do lo tan lo fe river awon lo si ade e ba pe boya cs oni bi doctor yen se wole nu oni bi won se do lo ti doctor yen ri ohun bayi oni lo tewo gba oni lo lo sa gbe bi fun ori ya nu gba mo ra nu gba iya nu ti mi reti doctor ta ti o ti wa lati ege boro si ba dari ewa nu angedi mr wazi ba fun oto lokan to ba mi dari ewa bo se bi were nu o ta gba ni john di wa on te so fun wa pe bo la lo o ni o mo lo mo lo mo le ri o ba be se o e pe fun la darugo woli pelu ogun olohun o eni faya sise ranse eni fomo sise ranse e pe fun wa o ko mi ni ayo Amina.

0: misa ibe ya wo je tun ni agbara pupo mi fe ko sina awon kan ti sina nipa tan sina oju won ri to be si ni life assignment ni be ni life assignment ni ti se kan da pe je lo tunu ki lo tunu bo ba ti gbe o ti gbe to ba ti gba o ti gba mo ti ma so ba won eyan pe a so le kan pelu awon mo mi nbi me ma ro si o if you rush in you rush out be yawo je to dagba pupo olopo igbe aye okunrin mi ti ba mu lowo kan asiyan yawo a de fun ni problem omo bere mi owo a de jisowo lati bere sugbon nigba ba ti asiyan awa de be ko mo se mo awon kan won yi la gboro kiesi mami ati daddy e mo fi sawada o unto ni agbara ni mo gbadura loruko je aye da fun
1: amen
0: ni ola wednesday ejo awon akobi won gba we ti won ni last week je bayi so ola wednesday eyin te ti mari lokunrin lobirin eyin be gba we mo fe pray fun eyin ti e ti yan olokun le yan fun yin gbomisa ni te yan doju ko ninu igbeyawo o lagbara pupo nigba ti mo ri messages oniruru ninu wo pe jada si oro awon eyan wonyi mo gbadura loruko Jesus aye ira dide
1: amen
0: gbogbo eyan akobi e mura sola ma fun ile oro funfun yen be ni ma ko yin bi e se lo eyin ti e ti mari e wa lola eyin na ni lororo tori pe oro re nilo adura mo de gbadura loruko Jesus o ni siyan
1: amen
0: o ni sileya
1: amen
0: wo ni serugbe
1: amen
0: ai moya kore te pe tan fowo won ra wole mo ri pada di wahala fun won ah loruko Jesus mo lo ni sire
1: amen
0: ogun aye o ni bori e
1: amen
0: ogun aye o ni bori e
1: amen
0: la gbara olorun ni ojo friday mo ma wa ni badagri church wa ni mowo e mura nle woli nbo church wa ni topa ni opposite MTN ni stadium eyin na mura nle woli nbo number 3 mo ma wa ni okwafo new branch wa ni badagri mo ma debe mo ma so time fun wa ni sese ba si ma rin ni agbara olorun loruko Jesus wa ra lo gba
1: amen
0: so pe ma ra lo gba
1: ma ra lo gba
0: so pe ma ra lo gba
1: ma ra lo gba
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: aye re ma dide
1: amen
0: ekiti ado ekiti eku mura olimbo ati osogbo eku mura ose kan ni ma fi lo ado ekiti wa si osogbo e gbo mi sa iba pade pelu woli ati ila ilu koja woli oni se to se ilu abuja mo gba ti woli ila koja e gbo mi sa asa tenu mi jade bi won ba nda won duro ni ibi ta ti bi o iwo se da duro
1: amen
0: mo ni wo se da duro
1: amen
0: mo lo se da duro
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ti so fun nipa Jerusalem ati Jordani ti a fe lo ale ne kan pe mi pe daddy sa le ma san wo die die be ni mo ni gba temi koko lo igba mo kan la ni mo san wo Jerusalem ki to le lo igba mo kan la o ba san die die to ba ti pe o ti pe niye wo ma toju receipt e to ma pe to ba ti pe o pe niye mo gbadura loruko Jesus o gba eto re fun o
1: amen
0: a o gba eto re fun o
1: amen
0: I'll bet to the four.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Only come one number is sile 080 820 8888. Send the messages. We pay money interest. We pay Jerusalem. We have for any information. Ekg 070 4178 0219 loruko Jesus wa ra adugba
1: amen
0: mo ni wa ra adugba
1: amen
0: o ma ni testimony
1: amen
0: wa ni testimony
1: amen
0: mo gbadura fun yan lojo ibi oni ati oni wedding anniversary mo bless ojo e fun yin mo de ya sinima loruko Jesus ayo ibukun ati olala ko wonu aye re
1: amen
0: ko wa gbe yawo re
1: amen
0: sebi oba
1: amen
0: eja ki celebrate wa oni adenike ojelade happy birthday to you loruko jesu etira adugba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: we yan olorun olorun lo leni mo boku fun aye re loruko jesu wa de de boku
1: amen
0: wa di olala
1: amen
0: leri ase fun o
1: amen
0: de sebi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: bless our forever boy mo di bonu bo je jesu mo ran agbara wonu e fun isame ti yanu o ya gba yanu
1: amen
0: aye adidi
1: amen
0: ara anugba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen.